kwakwagye aduro di kun ni ana wo nyum tene no onyame atemu e pa so onyame me se na temu e pa so ne nipa ye nyuma wo ntumi nya nyum ja se wo sure se di ye di tene be kom maram so akosene no eh won kwa wo na na ne yesu na wo na abo onyame na dia tena ho ne di pone na prebi baba e re cha but na pa be se wo ne wo so sell ya ma say ya ba be ya tuma na me yafo ha ya crazy free ba be ni ya ba ya ka ba be ya de sa na ya tuna no abadam abadam abadam ma Christ ni a me pesa me ka cho ni na de sa na ka ya sa sa fo mo sa ba jo bra bi atam wo bra bi atam wo me ka cha o sa se ka fo de ni na e po wi ya na ma ko ogba perform ko sesa in table nasi emun tafra emun kakafre na me me mai ene me kuru ababeti ya be katra de sa dia ya tafwa wali da swa sa abasa pifa

ensuo mra na ensuo ba ye enia mra na enia ba ye eni pango kwa di oso bonse nsuba nsa so owie no mo enkwa humi gurumo

wani aje esansa nyankopon esane wamane aje sa womode ababo ho ba ma wo amasembe Nyame asase no ode bakọ awie ye I'm finally the time for this afọ e bo de yami aka afọ na na bebam wadwe no sa akachi na se onyankopon a onim kukuo ma asam no o se onim adwe kwa wadwe

Ramen kau nanti ada mencerau. Ramen kau. Na umya apna mwa tu yila. Wani pabia mwa samaje. Oya be fwa dia ma. Ai ya bra ni gushi. Sister guys. Vim lady. Mama mama ko fa. Oya be kan wa te. Ya ta fu ba ka fa o humbiara. Ai ya juma. Abo eto kroka. Prophet dal kamwa. O baba tinase. Enna di to di to. Oi na na mso. Abo sa yalwa. Aya fro wa tike. Eja. Yengwe. Yengwe. Yengwe. Yengwe. Bela mi. Oya di do me. Onsra baba yasi wa jim gruta baba ejey enyame mujimie me papa fa awurade hofwa wo mo binga za wotso ho enyame mu sana ye Another day. Many misses will be away in Shira, so we take a

Nyankopɔ yɛ ma Onyankopɔ ka sa ɛbɛ me ba woayɛadeɛ ɛsɛ sɛ ne woayɛ ama yɛ so na ɛmfama pa bi kora a ama yɛfɔ yɛ ho sɛ yɛ ɔno anka ɔbɔnsa ne wayɛ ha na mama no see na so na domada kɔ a sɛ wonne yesu kristo na ma ma nsuro ɛnyɛ sɛ yɛde nsu a abrɛfoɔ soa so gye wo ma home ɔsɛ mu ama sɛ ɔma ne so wabɛmofa mena me nkyɛe me wurade masua mɔ nda ma wo nkwa home Siya pa cha siya mi siya bebre Na onti na nimi chino Enya mi mo wada ya su emre mse Isaac da ya su ba mono Mbama wo

Brother, what you say? Men mcho ya mi ado mo huye. Ole wo ka fu o. Ma mi na o ti we man te won ka dai. En ko mo na ya de.

mebasa ena na dwe wode kwa adwendwe mu sa wuye yase japade nyina na sa wopere wokra mepa cho bebre mfaso ben ena wobenya sa nyumi sina wantim kabiwa ochira maba medine no na mo mdedo ana from sasa ka wadwe na ancha ana kristo maya tosumienu aba ena na dwe sa kristo sanda num nyamwa order for obekobi ana onyangobo nshira o na ontine nim enchira o bere wasi bebre se wuche akra24.com ene enumre enchira obasa tebeka na mom fo wefude na ya na wacho pe pe prophet dal kamwa o baba tnasi yero bom pa ebedi mpa ebanu mpa e onyame adomo adakwa ya da sotiasi ebiniza de ya media bedui Yeah, then I see.

Consum ni bi de seme kom se. Kameli ba wama ne ba nyi. Hey. Na wa de na ma ton so de ma sa e mu oturu mo. You are the Israel for every people no mo. Adi atu so wa.

yeye mi kebe bia na mi so amna bia na mi da bo ba fu bia na mi shika na wati yesu wa ebi o yo mi ka mi ka ebi ebi wo mi le ah. Show me a tell you a full flow.

nyomana ya susu no anedia yes anyomana wo mno e from spirit to woman na ya lock ya deno na mi pie wana no mo se ma mi bi anedia yes anyomana wo mno e from spirit to woman na ya lock ya deno na mi pie wana no mo se ma mi bi aso ne wo bi sa de na nyo ma na e free adene mo ba no na e ye huge se se si ka bo mu abantu bo mu bibia wo mu bi na na adene ya tu na ni pa na tre se ye tu mu 17 years ago it's ene ma sire sa o sa se bien ti na me sa me ka se nyo ta so ma me shine ni na